onguzanga nelsama kosa. Anumuna siseyawo yasama kosa. Amuna yeye, koma sama kosa. Tanga tanga, umuza tanga, nesa makosa.